0: Oui.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe ne we babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe

0: Hallelujah. Let us stand up on our feet.
1: Genda mbutelevu muyokane chisoka. First John chapter 1 verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda kazindalo. Tusome.
2: Yokani chisoka munana.
1: Agambiati.
2: Gambia buati. Betuo geranga tetulina chibi. Twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
1: Twekyamya ki?
2: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
1: Ye.
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
1: Bwe tukola ki?
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
1: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza. Fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo. Nganja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola. Ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali banyuse 10:10. So, 12 na kati mwe bamaama. Amina. N'obw'oba oli student 12 okisobola. Kubanga 10:00 muba munyuse, si bwe guli? Mukama yeebazibwe. Uliriza, sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mufe. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Wa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala je tugenda okusaba phase 1 egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboli yao ebibadde bitusibyo genda ku leve dako. Ebibadde bitulemesezo okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Kama yebazwe. Bible egamba n'okumanya ekyokola n'otakikola ekyo kiki kibi. Jukira omwoyo mutukuvu wabujja. Omwoyo mutukuvu alinganga mukowe wumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki n'abivaamu n'addebbali. Mwene musigaza kalizima, ne musigaza stairo, ne musigaza nyimba, ne inga yali wachi. Gwokumanya obumanya nti sawa nina kutuka kusawa 12, n'okimanya mutima gwo. Nga tewali na kikutete, wali na kiki. N'otuka kusawa emu n'ekitundu. Mwomtu kuva baya zedde bali na gamba. Ono nechokola akimanyi naye asazeo kola ki nga bwayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikuruwe sula yokubiri Bible gama mujukire wawe mwakolachi. We mwagwa, we mwaserera, mwenenye. Basebo de banyabe chama zima wetuwe kebeda, buli muntu aina we yaserera. Kati this time tuzenga chi, nga kanisa. Omoyo mutukuvu watu, ba mutochi watu, nga 40. Tulina we tukolachi, we tuserera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki. Weekanga ogeyeza ne Masiya. Ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasita otegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno. N'agenda n'ayenda. N'ajjamu olubuto. Kyama nga tewali amukoze eki. Amulabye. N'ayambala bulungi uniform ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti. N'ayimba. Mukama yebazibwe. Nitugamba, oh sister, obadde obuze mu weeks 2, mbadde mulwadde. Fenene tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oye yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki. Naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bible egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki. Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Ludem bwe twatula. Yogera kisome pulire. Olw'omwenda.
2: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Bwe twatula ebibi byaffe.
2: Yewa amazima.
1: Yewa amazima.
2: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
1: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
2: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
1: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
1: ebikutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
1: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
2: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
1: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
2: Ne njogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
1: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
2: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajja ffe.
1: Soko komao ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde.
2: Lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange. Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
1: Komaawo Mukama yeebazibwe. Ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna. Mukama yeebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri na guno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yeebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri, ne yeekaalu eyo gye baali beewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga onoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga 5. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000 ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi.
3: Kati Danieri aba abikula bikula ebitabo bwati agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi, nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko. Bwe kiggwako bwe giti mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma, naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So ye sala gye tugenda okubanga tukolaki? Tusaba mu feeza n'esookanga genda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula eyaabiri akanyiri akaabiri malayika wa Mukama n'ajja, kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yeebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawo ey'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bwoti oga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki?
1: kwenenya
3: kae mukama tusasi.
1: Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti nekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kiregeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukolaki. Nkooye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe foundational truth truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukolaki gye tulimu nkooye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pat nagamwe namba isi pat naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingi n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya, haleluya. So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno feza esooka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda wenenya wenenya nogamba Mukama tusasi. Haleluya. Tewaffe tuli kumi na babiri bamaama baali bataano nalu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani naŋŋamba olwamaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenye nkumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano bila mwe mutukuvu engalo ez'amaanyi.
4: Nkubira ku luyimba olugamba.